0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imo gikuha ko, maboy!
0: Tisa, ayaw patakang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imo gikuha ko, maboy!
0: Wala lang yun. Sige, patakang pamasagil. Pinaya, imong tingong kay mauwaw tas ligan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong gikuha kong baboy!
0: Wala lang ko ng guha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkog, ikaw ni kuha! Naghala na kakitaan, Mang Kanor! Amin na kong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil niya, Turo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa kong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mo bayad ba ko? Kaniwa nga to yung mong baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo to. Di, pabayro ko yung mong 2,000. Ihid bang gani to? Diwat di mo.
2: Makanon!

0: babalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma!

0: Tekenor, Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor, kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon anak, kabalo kayo!
0: Amo ba? Niyang report card sa mong eskwelahan tayo! Piyong nga imong mata, unya, pirmahe dayon!
1: Panamay!

0: Ito! Nga daw, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisungkod. Sang utod ko, bisakon mo.
0: Ay! Nga man!
1: Nilipatan ko, bipre nga. Birthday niya, gali subong adlaw.
0: Ah, amulagid na. Grabe, gisungkod, yasi mo. Ano malain daw?
1: Malain, gipre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!

0: and so much more!
1: Sa kulitan, Romana Chada!
2: Uber Kuela! Sa tugtugan, Umaariba!
1: More sa umaga! More sa umaga!

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao, dili gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanurno.
0: Oh, di saging kaon moy.
1: Salamat gor.
2: Mga brother.
0: Padamay, akaliwas.

0: sa sulod sa classroom.
1: Bawa classroom naman liwat.
2: Class, kung sino ang una makasapat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayabang! Fuerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Damay kape, madugay ko. Madugay kaya ni rin, darling. Di ba na lang peace na? Peace lang. Saan di ba kaya kape kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Niño na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa man gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Unsa man? Mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, gikapoy lagi ang tao. Kumaluoy po kakapoy ka sa construction. Daghang kay kong giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ni kalmuntag hantun hapon. Hago na yung taong kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo mata kanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Yeah, dik. Yeah, unsaman? Wala pa ka?
3: Wala na rin pala yung nalengay. Hapit na finish line. Una-una ta sa

0: Nanay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal may naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mist Communications Network Incorporated, ang cellphone network nga ginahulat sang tanan. Nationwidest ang signal tungod high-tech ang amon kagamitan. Kagang amon mga antena, antena sang alibangbang. Mist Communications Network Incorporated. Mist Communications Network Incorporated offers all texts, all calls free to all networks for 365 days for only 10 pesos. To register, just type ABCDEFGHIJKLMNOP. Then send it to 566-379-88434-1212-6161-3843 to the 86th power. Mist Communications Network Incorporated, powered by the coal-fired power plant. Send your texts and calls, bisan wala kasang cellphone. Mist Communications Network Incorporated. Disconnecting the animals with people.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kasalan ng ginusto ko? Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Pero okay lang.
1: Inspa pa naman talaga sa'yo. Teka, ba't ka pa na ako?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Tagay pa, sir.
3: Ay, Panur. Inom na ba kayo? Ako libre sa imo karoon.
4: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
3: Uy, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
2: Mangkanor, shot pa ba?
4: Maluya dyan ko, ani. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
2: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
4: Ah, klabi. Klabi siya chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
3: Shot pa,
4: dari. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po nilang panawag. Uy, silent again ako. Panaway, ang akong asawa.
2: Mangkanor, unya na na ba?
4: Kadali lang, kaya nga akong asawa nanawag.
5: Hoy, Kanor, kapalo ba kang alas 12 na?
4: Yes, darling. Pasensya na kadali kay birthday, magunibusing. Magpaihaw, magunsyang baboy. Muna nga, pasibuntag na dyan kong makaulian eh.
5: Unsay buntag?
4: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
5: Ah, mau ba? Mag-ihaw mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, i-PM sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
4: Ah, yes, darling! Pandamay, asa man ko mangitag baboy nga picturean nga? Alas 12 na mas ito nga gabi eh.
2: Mangkanor! Dali na diriba!
4: Kaysa kinanawag na po na akong asawa, pandami.
2: Kanor!
4: Hello?
5: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
4: Darling, gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya, si Chabad niya.
5: Kinsa man na? Kinsa man ang diha? Abi ba na akong baboy inyong di-ihaw? Bahay na po ka, ha?
2: Kanor!
5: Mas na lang yung kapaguli, ikaw kita kong ihawon ba?
4: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling, bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakita sa imo kamigo, pero haba gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
4: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kapatid.

0: padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas na, kahimuon ang kalapati.
0: Ah, bauba, kaning akong asawa na gumangkain eh. Itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padamay

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 na manisto nga gabi. Ah, mangihisa ko bikiyo, dugay ko. Paita ni naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa. Murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay. Murag na itaw. Hinahinay ko kukoy diri. Tinood yun ay tunggingon sa mong silingan nga. Tawaan ni nga mong ipoyan nga balay. Dalawan na ba kay ko, ade? Di ko mapadala. Tara, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko muna lang tikang silito kong. Ade, ana. Muna lang tikang silito kong, ade.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako maniniyong ugangan. Mura magugnaw guungo, yun.
2: Master, yung kaya kanura ka? Kamu na ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Tengi mo na lang ko na mong saligto ko. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa, di niya maginima danig. Bisang ibarangay niyong naungan niya.
2: Ay! Ima pa yung gilapdas ka silig, nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok, ma. Nanilikos ko lang ang spa, boy.

0: Hoy Damian, dahi takamay rin na magparaburo bakla ah.
1: Pako man tay, actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan, astig.
1: Mama? Mama? Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Don't leave.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan man godong oi, ikaw mag naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko, sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
1: Excited? Excited? Why not?
2: M.O.R. For life! Fully loaded! Pangmaramihan! Saga! Sa tugtugan!
3: Let's get it on!
2: More! Sa hapon!

0: kind to me.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Sir Mangkanor, ano yan akong report?
4: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka humag-college do. Mura magkagawa na humag. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan, anak. Tama, magunda.
3: Sir.
4: Pataka lang yung ka ba? Dugay na kasapa, baki lang gihapon.
3: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
4: Mau ba? Mauna'y dapat na report, o tanawa. Indot kayo, kanang mga rong spelling, lanad mo na si boss nga mag-text, pinasortcut ng tirada. Mauna'y report, malisundogo ni mo. Sunod magbuhat yung report, mauna'y mo ko agbase. Abot ka.
3: Oo, sir.
4: Si boss din nagbuhatan eh. O, magkaniigutaan. Mauna'y saktong report, haom kayo sa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat yung report ba?
5: More hits, more fun, back to back.
6: Swak na swak.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

galang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: More music sa MOR. Meron!
1: Akala ko na wala! Pero meron! Meron! Meron!
0: More sa hapon!
2: My only radio!
0: More sa hapon!

0: mo birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, gigutom na yung ko. Kakaunan na yung ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulban ni paniunto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Pantay na ginimakita na yun ako ng tagtangagan ni kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
0: Ang sa'y pilpilo ni mong kanor? Ako'y nagkaon na to'y mong humba. Nga naman, palag ka?
2: Darling, para yun to sa'yo ha? Mau nag-ibring house ako to sa pista. Kaya ako tong idalit ni mo. Kaya bawal ba'y ako ng humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'yo, darling. Para yun mong ba-ba may mahiwi. Madabay ka gutom na kayo ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong ibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi! Hindi tayo magkalahi!
5: Hugot na more!
6: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
7: Mix up rock! Mix up rock!

0: Siyempre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Oh, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
1: Abaw! Puwerte!
2: Mix of Rock.
3: Pare ko, amo si
2: Mix of Rock.

0: Si Mang Kano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagaagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ilkwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo. Ako'y nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang bracelet o giyahang ariyos. Iprinda ko de. Nanawon na di ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasibong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa.

0: Sinunyag pan sila ni, labi na ni imong Arios, katol kay is dunggan, basing kagiro ni mong dunggan madugay. Ingunaan natin ka kapalangganan, Ling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham, na!
0: May nalang yun, nakalusod ko. Di ko ang tanong tato. Lagot yung kakasawahan ka, baka malusod yung kunimong kadugayan.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erat and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Hugot pa more!
2: Train to Busan! Yung train nato kita bilang kaibigan. Pero minahal mo na pala ako ng Lubusan.
3: Who got that more?
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo nga puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok kag katsuri. Bangag Hill Inland Resort. Amay pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1 kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort, an experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
2: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kanor, palitik og mangga bi. Sugo sa to ang bibi.
1: Niya kining manggang hinog, darling.
0: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
1: Aw, mao ba? Niya kining hilaw nga mangga, darling. Oh.
0: Hay, salamat. Nanak ko'y pahinugon.
1: Padabay.
2: More Saka Big. My only radio.
3: More Saka B Express.
2: More Saka B Express.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Mangkanor!
4: Oy, Tot!
3: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picturean. Maligin mo ng sakyanan.
4: Tanawan ng picture sa sakyanan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawan. Gwapo kayo, no?
3: Kapuhaan na, Mangkanor, oy! Litis model na ba?
4: Unsa pa? Ako agin ni gitiguman. Naningkamot yung ko. Giampo gagade sa labang makagagahong at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
3: Surtihan mo, Mangkanor, oy!
4: Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
3: Pero di ba kung ka-apod na naman ka nun, mahal, mangkaina?
4: Kaya kainin mo ni, basta magtigong lang ka. Pandamay, bilarga ang sakyan na.
3: Mangkanor, abi ba na kung imuha na, nilarga man naging imong sakyanan?
4: Ningon balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaneng cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakyanan. Muni akong gitiguman, sa sunod, kato na pong sakyanan ang akong tiguman.
5: Now back to the music, faster. Back to the music, faster. My only radio plays more. Suck a bass.

0: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, ha?
1: Sa malumos? Kamulumo ko mo lang, uy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Ako gali si Ricky, sa ako na bisuhan ko. Kugtas, pirbigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan ganit amon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko, mali, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko yan, listahan, mali ang piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Yan patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Hindi, igoin ko. Labi na gin sa linya ba lang, taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Hindi ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, ambay ko sa kagalingon ko, mabagoon ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na ka pa, salamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
2: Music, Todo Max, Todo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak kong butakal!
0: Sige, bilin na de pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pabreeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak pare! Sige, ako nang ibili na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige!
0: Kani, kwarta malabo na sandi. Dik. Di san ako'y butahigot, san ako na dire. Mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nako. Paglagod yung kumbahay itong tour ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kaya tawhana ni Wad na po gipakaon. Kablong kusog mo kaon ng baboy, magniwang na po ni Ralph. Kung napramiti magpakaon, marami makakwarta ko ane. Dik. Sana matong lamaw ni Riao eh. Andara. Ay magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Andara. Dik panganak na dik ha. Kaya para kumabuntis ka. Dagan kayo yung mga baktin. Andara, kauna na wag ayo. Nilipatong sa kulikwan. Tabang! Kanor!

0: Pagkanon! Oh, ang imong ugangan! Gibatungan sa akong butakal!
1: O ba? Kalawgaw ni butakala ni. What your taste ni butakala ni?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay, okay. Ako anong butakala nga?
1: Bila!
2: Napok na ko!
3: Sabi na gina ko pag-antos eh mo ganon. Hindi ko makusimission mamatay na ko.
1: Dabay mo. Pasailuan ni butakala makiwan ni masayo siyang gibuhat.

0: Ingoy, permi ka mong paliwoy. Permi na!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sip-sip cookies ah sa straw. Cookies ah sa teacher mo.
1: Bow! What the?
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbaba.

0: sweldo mo?
1: Aga, bala mo na gid nga baw na kapoy man ako sa trabaho. Ati, naguluan wine man pag may time ah. Baw, nag-beer house ako ga. Botag 200 gidyaga ang ilang nga beer. Tapos ga ba kaluluoy gidyaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay waygit pulungkuan. Tapos ga baw, wala gidyaga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ako gali si Mercy, isa ako ka-housewife. Gusto ko lang malatani i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang bana ko. Kinamatsyagaan ko nga, noong nagpangita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una, nagpambabayi nga ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Ngayon, di pang i-jabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing ito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So, gintistingan ko. Nilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduro-duritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dason, ga, makao na taga. Abaw natinghala, agad ako. Kisang una, nag-duritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuod-tuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikaw natunaan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na gid kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Bawperte!
2: It's throwback all the way.
3: All the way.
2: In an all-flashback Sunday.
3: MOR Classics.
4: More music.
3: MOR Classics.
2: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
2: From the year 2000.
3: MOR.
2: Classic. The 90s.
3: The
2: 80s.
3: The
2: 80s. To the groovy 70s.
3: 70s.
2: MOR.
3: Classic.
7: Remember this golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
3: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On MOR.
3: My only radio.

0: pag-uusap ng mag-asawa.
1: Mahal, may malaki akong problema.
2: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
1: Aw, ganun ba?
2: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
1: Ha? Ang problema natin? Kasi nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
3: Dato lamang!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Inday, imo ini sir, nabunggoan akong sarakyan. I need cash.
1: Esus, dugo-dugo gang kano?
0: Inday, imo ini sir.
1: We, hisor itawag akong cupcake di Rinday. Sikat!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay, ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!
4: MOR Classics on My Only Radio.

0: iwanan mo ako ng 1 week supply ng kape every time nadadala ako sa bahay.
1: Ako, Sir Chief, yun lang po pala eh. Call po ako dyan.
2: Ay, kasirap kan buhay mo, Noy. Pailang hiliw ba gang TV?
3: Oh, siyempre.
2: Mali pa ka ni magbulagan na kita. Grabe ka.
3: Tabong ang ngira mo.
2: Ikang ani para bulto?
3: Huwag akong.
2: Ikang ani sugarol. Grabe.
3: Pero may mangana.
2: Oh, malangan. Itawaran ako sa imong gana.
3: Buwan tayo kakainin lana.
2: Dungo mo garo ampol.
3: Ampol. Ikang ani baratak ambol.
2: Ah, ganon. Ikang ani dahil parang papatatak.
4: Sorry na.
2: Joe, kasi gano'n, I love you na. Kasi na. Ah, pakis na. Pakis sa may hug.
3: Pero kaya ka nabaw.
2: Ikaw ka mukhang last part. Sige na. Sige na. Happy together.
5: M.O.R. For life. The year is 1969. And this song is number one.

0: Si Mang Kanor!
1: Giant makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Mahuan yung taksi ha, uy! Kisa magina ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas! Duda na ko ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Kanor, paghilom na gudi ha? Madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood bang yun? Mabalik ka katimaw. Pasimota pa. Kung dili, bahong bayabas nga hilom. Baho kay Bumbay. Baho yung kay ilok ni driver ba? Huwag yun niligo. Ba't nawar ko bulingit kay now?
1: Kanor, paghilom na gudi ha? Kanin nakasakay patag taksi.
2: Adili yun, darling. Baho yung kayo. Tanaw niya yung taksi. Lain kay Garpesiner, kay ilok mismo, driver. Pati baho ang bakag kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya kong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay mudagan, humot pa yung kayo. Humot kay kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay murag ang akong pako may nanimaho.
3: Amo ba? Sis, naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, unsay mong gihimo? Panaugon na hinunta. Ikaw, Kanor, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyay na to.
2: Dadagay ko yung bay. Dadagay! Magkamay na iyo, baka hindi nga buha. Wala pang ilayin sa tiyanan din eh. Magtas yung gani doon.
4: Classic Oldies.
5: This is MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, mo ba pre? Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di ay. Oh, mo

0: Pasko, may problema na. May problema mananghin lang ko. Mananghin ko sa kong darling. Ay, sige pre, mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling! Nabalik ka niya, darling? Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuan ako, darling, ay kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siyang mga imported ng ilim doon. Yan na yung mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling?
1: O niya?
0: Ay, okay, naman good for me, wak magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Wah, well, gamay reunion sa barkada, natapok-tapok, rago na. Bidyoki, gamay.
1: Gusto gid ka?
0: Ah, kuan ko, darling. Dali, rago kay ko dito, darling. Pag uman balik, rago ko dahil na makita lang ko sa tropa ba.
1: Mao man ka, haimo ang gusto. Sige, lakaw!
0: Bitaw po, darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mangibitang gabiin naman kayo. Dekado pa kahit si Tagka o Garling. Ah, mas may siguro, darling, matulog na lang ta, darling, no?
1: Aw, naara man di ay na. Tara, matulog na ta.
0: Yes, darling!
2: More classics.
3: MOR Classics on My Only Radio. Woo!

0: maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang huwag ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang huwag pa kung nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, yagad bugtaw ko, yagad manghihiki nga. Daw, mabustik, na mabustik nga ako nga marukuan mo lang, gabot ako, daw nano ko yung permi ko ihi-ihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabulan ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to hasta subong luway na gid kuya kagi pangihi tao mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9 igo ko bugtaw na mga alas 6 medyas ang aga alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko do butiti ko na kay nga wa na ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko demo ni subong aho bahaw eh kundi tawhay ang tulog ko mo tulog ko pro galing kayo do butiti ang akon chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di demo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana, epektibo gid.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Abaw! Puwerte!
4: This is MOR Classics.
5: Classic Oldies.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkano! Oh,
2: kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko na to?
2: Adagana ko ni mong priority. Oh, katugong priority ni mong tiguwang dagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala mo na ato.
2: Ah, mauba. Wala na na imuha to. Katong imong isa ka priority nga. Guwapaon ta pero isog na kay amahan.
3: Ah, wala na may ato.
2: Jesus, pagkahinay ko ni mong diskarte bataka. Wado kay kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga to as Japan ron. Ngayon mong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, kau mong kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko na imo ba? Unya, dili na lang natutukwin tahon tong imo priority nga nursing student gay pa eskwila ni mo. Unya, kabaloy mong asawa na.
2: Ha?
3: Hilom mo lagi ka?
2: Tama dahil karong business ba? Basta gusto ni mo mag-shutting ta. Ibriholti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserbent sa imong paghigugma. Daghang pagwapa para sa imo dong.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalong ka iso kanya kung asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Bala ka na.
1: Saan
2: ako, Tot? Ang damay, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong natin ha? Ay, isang sabon na may kwanta. Isang kwinta na ko nito ulit ang ito. Ang huli na daw si Ipotot Darling. Huli na daw siya.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: It's the Cuis Blue and Choy Pan Show! Yes, yo, sabatos.
1: Pero na, do ka man, Cuis Blue? Gagitigan mo man itong lalaki na nakasugata at nakagina?
2: Paano ba naman, Choy? Ginambalan niya kung daw maunguma kung kuno kung upunta ka?
1: At yung wala man na problema siyang mangunguma kay Marangal man inang trabaho.
2: Kabaluman ko, Choy. Ugaling, Choy. Hambal pagid niya. Daw mangunguma ko, no? Kayang upod ko, no? Daw karabaw ang tsura.
1: Pauperte, wala huyang ang klase siya tao.
3: Definitely yesterday, once more.
4: It's so good.
3: On MOR Classics.
5: You know, the classic stuff.
6: Classic oldies.

0: isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half cook ang patay.
3: Dato lamang.
4: The year is 1966, and this song is number one.

0: I love it. Sir, kung wala po kayong ebidensya, wala kayong witness, at wala pa kayong suspect, eh ano na po ang next step nyo?
1: DNA na.
0: Sir, ano po yung DNA?
1: DNA? Di namin alam.
2: I love it!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.